0: In kih yam badai, in kih tenum mata, yiga bat gahtam faddinta, anuken kubram faddinta.
1: Yey, sina maktubet nam faddinta. Sina maktubet wa iniki, takkem matana. Sina maka, tubet nam faddinta.
2: Ha, nummakok, nummas sina maktubet anam faddinta. Ha, ahnum mah kardamara. Kadamara hayaham.
0: Biddi.
3: In kihtan arangubalai saike wagari darra oison huisi nitum miiti tagahai mangum akuk atsa. Ummattah amurra'i yoke ananiyo abtahtan kuburfarah mahalai dagum hinna. Tah kadui Afrika gai se edan kubur fara isi kubur hukubat hai tah tar rasittehi. Afto ke rakuh inna tanimi isi gabakai kah tahim fadda. Hosan ui tet yasoko teni tet abtu yasoko tenimi ken il dirkih tanimi. Ton nalai ummar rasi isi taddir lemhin imma kubur fara tu mi'itite min rahim aggaitiman. Tadin togi tattan gerso akkaluk tet gabah meklah gahana. Kubur fara arhinnani mirabitana kubur fara taga hugane resiteke ummata fanatai saike wagari.